na anyo akuma sadi na fama o abri bia mi pai bon se rade nyakopon be ma nkwa na watu mabu o adie bia wo bo wo mpai a chese wo bo wo mpai adie ne ma me DJ Viper me pai bon se rade nyakopon be ya ma o enti se na wuti mi a e bia enne wumre e ye wumre wo wuti mumre se enne ma pai rade nyakopon se de ma o de rade nyakopon be so ye ma e ma woni ti wa brabo we mu no Ero adenam juma ni yesu njama wate E juma sem na yabasa Kuntio sem Usika sem Wawawye sem Ena yabasa Dietibia radin sisi Enfemao